0: Printingan,
1: the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
2: Shopno!
3: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.

0: magic time, 8:30 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ay, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
2: Ewan ko nga eh. Ang masakit naman ang bata ko.
3: Sabi ng doktor,
2: mataas na naman daw ang BP ko.
1: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
4: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan type center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
6: Makinig kayo!
4: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality! Pangyayamanin!
5: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laing Brand. At napay mo ko, Ryan. Mapankan ah, EJ. Murang magsakan tal sender. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Huahe.
0: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Bressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Bressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Bressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number 1 natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
7: Here in Cagayan City, there's a place that will keep your car in top shape. GP Car Care Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered: change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermin, in Cagayan City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
8: Now back to your favorites.
9: Magic FM.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Isang magandang mapagpalang araw po sa inyo lahat, sa ating mga tagapakinig. Ngayong linggo, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo, kaagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Tanda natin, sir ma'am, ang karamdaman sa ngayon, yung iba wala ng pangalan. Oh, ang daming mga sakit na lumalabas, wala nang pangalan, hindi malaman kung anong dahilan sa nagmula ang sakit. Kaya sa panahon ng COVID-19, ayong likod, hindi po pinaklose ng ating government, ng ating mga mayor. Patuloy pong open ang ating klinika kahit sa panahon ng ng kahirapan tungkol sa kalusugan. Di makapagbiyahe nun. Pag mayroon kang sakit, kailangan mo ng travel pass. O, kailangan mo ng face mask, face shield. Ang hirap po, mga kapatid. Paano kung mayroon kang asma? Makakahinga ka kaya? Dubli-dubli na yung face mask mo, may face shield ka pa? Yung isang kaibigan kong doktor na matay dahil sa hindi nakahinga. Straight na nag-duty sa sanitary hospital sa Pasay. Pero yun po ang kanyang kinamatay. Bakit? Dinapuan siya ng asma. Dahil sa nasupukate, hindi makalabas. Kita mo ba pag nag-face mask ka, makakahinga ka ba ng mayos? Iba po yung mag-face mask ka kaysa wala kang face mask. Pag wala kang face mask, ang sarap ng hininga mo. Di ba? Makahinga ka ng maluwag. Pero pag may face mask ka, limited, hirap, parang hinabol mo yung hininga mo. How about meron ka pang facial? Lalo na, di ba? So, alam niyo po ba ang asma? Either bata, matanda, pwede rin tamaan ng gantong klase ng sakit. Bakit nagkakaroon ng asma isang bata o isang tao? Dahil sa kakulangan ng oxygen sa kanyang baga. Kaya kung bakit tumatas baba ang balikat niya, pag inataki, bakit? Kulang sa oxygen ang kanyang baga. Bakit? Barado. Ano sabi natin? Tanggal bara, awan ti opera. Ayan pera, medel mo. Ay di sabi natin, mag-cleansing ka, linisin natin ang baga, linisin ang internal organ. Kaya sa'yo sa inyo, naliligo ka, labas lang nalinisan. Kumusta ang baga mo? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa do. O di ba? Kaya yung time na linisin natin ang internal organ. Saan po nagmula ang asthma? Maling pagkain, maling inumin, junk foods. Ano ba ibig sabihin ng junk foods? Basurang pagkain. Kaya sabi natin siya, ma'am, huwag mong gawing basurahan ang iyong tiyan. Ang basura tinatapon sa traskan, sa landfill, hindi sa loob po ng tiyan. Kaya sabi natin, ma'am, huwag mong gawing libingan ng patay na hayop ang iyong tiyan. Ang patay po nililibing sa simenteryo, sa lupa, hindi po sa loob ng tiyan. Yung mga dyan, double did na, kinakain pa rin nila. Kaya kung bakit ang dami sakit lalabas sa katawan po nila. At isa dyan, yung ating puso, yung ating bituka, yung ating baga, apektado. So, Dok, paano yun? Meron na akong asma. Anong gagawin ko? Yung anak ko, nahawa na rin. So, ganito po yung gagawin. Ang first step na gagawin po ninyo, gumamit ka ng herb of buena. Alam nyo ba yung halamang herb of buena? Damo lang yan. Pero pag yan ay kinusot mo, ininom mo, nilanghap mo, ang ginhawa sa pakiramdam. Kaya nga meron tayong tinatawag na herb of buena oil. Yan ang kagandahan. So, sabi natin, tanggal para, walang opera. Ano bang ginagamit pag may asma? Gagamit ng asma salon. Di ba? Nebulizer. Para ano? Makahinga ng maayos. Pero sa atin po, ang ating ginagawa, natural nebulizer, ang gawin po ninyo, mag-inhale po kayo, inhale, exhale ng hot and cold water. Ano pong gagawin? Magpakulo ka ng tubig. Hiwaan mo ng sibuyas, pakuloan, at yung sabaw niya, inhale po niyo. Lagyan niyo ng peppermint, yung eucalyptus, dahon. o kaya yung herbivore na dahon, lalagayin, pakuluan. At yung makuha ka ng kumot, mag-steam ka. At pwede kung meron kang herbivore na oil, ilalagay mo sa dibdib, sa likod. Meron po ba yun sa ating klinika? Makakabili po ka ng herbivore na oil. Napakaganda, edo bata matanda, barado ang ilong, nahirapang huminga, ibahid sa dibdib, sa likod, yan hawa. Yan ang purpose ng herbivore na oil po natin. And siyempre, kailangan mo ng spirulina, vitamin C, vitamin E, vitamin B, oh, at saka yung vitamins for the lungs. Siyempre, dapat protektahan natin ating baga kasi ang asthma nagmumula doon sa ano po, sa baga. So, linisin natin ating baga. Pero iwasan ang pag-inom ng soft drinks, pagkain ng junk foods, chocolate, ice cream, cake, halo-halo. Hindi pwede malamig pa mayroong asthma. Kahit ngayong gatas ng baka, hindi pwede sa mayroong asthma. O, ano bang gatas ng mayroon sa baka? Sabi natin siya, mami, ang gatas ng aso para sa pusa, ang gatas ng pusa para sa kuting, ang gatas ng baboy para sa biig, at ang gatas ng baya, ng baka, para sa guya, hindi po para sa bata. O, di pa, tama po ba? Kaya sabi natin, ang pinakamaganda, padidiin mo yung anak mo sa mother para mapalapit sa mother. Hindi po sa baka, para mapalapit sa baka. Kaya kung bakit, alam niyo po ba, ngayon kaya sa ibang bansa, ang baka, nagkakagatas kahit walang, ano, walang anak, sumanggitan ng chemical. O, pinapakain nila, pigs. O, ang mga chemical. Kaya, ang dami po na pagkain na nagmula sa baka. Ang mga palaman natin, tulad ng hindi ko mabanggitin lahat. Alam niyo na po yun, hindi ko na mahirap bang mabanggitin siya yung papawid eh. Kaya, huwag niyo pong paridihin ang anak niyo sa gatas ng baka, kaya hindi yan guya. Paridihin mo sa nanay para mapalapit sa nanay kasi nakamalapit sa dibdib ang bata, di ba? Kaya maganda po ang bata masanay sa pagkain natural. At sanayin mo ang anak mo na kumain ng gulay, hindi ng processed foods. Para ano po, full of vitamins and mineral, pinapasok sa katawan po nila. At sa paano, Dok, meron ng asma nga na po. Yun nga po, sinasin niyo, maghiwa ka ng sibuyas at ng peppermint, yung herbivore na, o ng eucalyptus, pakuluan, at yung usok, ipa-inhale. Lagyan sa dibdib sa likod. Tanggal para, ginhawa ang mga dulot sa inyo ng doktor natin natural para sa asma. Okay po. Pwede akong kontakin sa ating contact number, sa ating pong Globe 0917-8874-581 at yung ating smart number 0939-566-3708 o kaya po bumisita sa aming tanggapan Santiago City, Cagayan City. At po niyo pong patuloy na subaybayan ang ating programa sa ating pong Digital Online Radio by Unique Radio. Isit siyo lang po at kayo po inyong mapapakinggan, mapapanood ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan. Dok, pwede ba pinumin ng Dr. Lemuel ang aking anak na mayroong asma? Yes, kasi yan po ay suya. Hindi po kapiyan. Hindi po kakabog-gabog libib, hindi siya mahirapang huminga. Pag uminom siya ng ano, Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Kaya nga po ang gilamit natin ay suya, para po safe, hindi po gatas ng baka. Kaya itong likod, subukan, puntahan, bisitahin ang aming klinika sa may sangay, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong paliki, katabi po ng LCC Auto Supply. At yung ating klinika naman sa Cagayan, ground floor ng AHO Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita niyo po yung City Max, makiparking ko na po kayo dyan. First door, pumasok po kayo na rin po ang aking may bahay, Dr. Benet Sonyo, siya po maglilingkod sa inyo. Santiago City, ang ilikod, Dr. Lemuel Sonyo. Maraming salamat sa pagtitiwala at paniniwala na kung saan ang Bionic Alternative Health Center ay magiging daluyan, instrumento para sa inyo pong karamdaman. Hanggang sa muli, God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member KBP.
1: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pay man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doang nga order ti inga do.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
11: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract. Pampaganda ng buhok. Collagen. Para sa matibay na buto. Glutathione para sa cutis. L-carnitine para sa pampapaya. At ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free. Stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Shopping!

0: Monkey, but will Tarzan have Jane? Stay tuned!
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pang Kalusugan. Kaalaman Pang Kalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman pang kalusugan. Kaalaman pang kalusugan.
2: Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagisubaybay. Narito po ating palatuntunan. Kaalaman pang kalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination and preparation about alternative medicine. Mas maganda po kung kayo na po ang gumawa ng ng sariling gamot po ninyo na hindi natin bibilhin. Kundi gawin na lang po natin sa ating pong tahanan, kasi ngayon po laganap ang iba't ibang klase ng sakit. At ang mamahal pa ng mga gamot, ang mamahal pa ng operation, ang mamahal pa ng laboratory. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan, Bionic Alternative Healthcare Center, na siyang nagbibigay sa inyo na ng katugunan, ng solusyon sa inyo po iba't ibang uri po ng karamdaman. Tulad ngayon, ang dami po may mga bukol, di po ba? May bukol sa siko, may bukol sa ansang, party, may bukol sa atay, may bukol sa bituka. Anong ginagawa? Wala pong ginagawa kundi chemotherapy or operation. Ang tanong, gumaling? Hindi. Tulad ng mga tumor na yan. Yung sa pasyente ko, may tumor saan? Sa lalamunan. Anong dahilan? Bakit nagka-tumor sa lalamunan? Sorry po ha, bato-bato sa langit na matamaan magbago. Magalit kay Dr. Sonio. Kasi ang dahilan ng kanyang tumor sa lalamunan ay yung paggamit ng mama. Yung punganga sa Tagalog. Alam niyo po kasi ang nuts, yung bunga o yung gawid, yung kata natin na ikmo, gamot po yan sa cancer. Ang problema, hinaluan mo ng apog, kaya hindi nakontra yung kanyang paggagamot. Hinaluan mo pa ng tabako, yan ang dahilan kung bakit lumaganap yung cancer. Instead na gumaling, lalong dumami. Bakit? Natalo ng apog at ng tabako ang bisa ng bunga at ng ikmo, yung pong gawid. Kaya kung magagamot ka, huwag mong kontrahin. Tanggalin mo yung pinagumulan. Bakit ba nagkaroon ng bukol? Nagkaroon pa ng tumor ang isang tao. Isang pasyente ko, alam niyo kung saan tinubuan ang tumor? Sa braso. So, pumutok, dumami ang nana, dumami ang bukol sa kanyang yung kanyang problema. Kaya, anong dapat gawin? Kailangan natin kontrolin. Tanggalin natin yung mga bukol na yan. Para sa mga ganyang uri po ng karamdaman, anong pinakamaganda? Tanggalin mo yung mga bawal. Bakit nagkaroon ng bukol? Kasi mahilig ka sa instant. Instant drinks, instant foods. At ang mga kaming kinakain nyo, sa totoo lang, more on chemical. Kita mo yung manok noon, bago katayin 30 days, 45 days. Ngayon, 10 days, mayroon kang chicken joy. Di ba? Bakit? Ang dami yung mga sakit na nakagawa po ng chemical. Gawa na po sure ba't eh. Kahit nga yung isda puro pits na lang di ba? Kita yung tilapia, bangus, puro pits. Kaya ano nangyari? Doon na rin nakukuha yung iba't ibang klase ng sakit. At ano yung tubig nila? Stagnant, hindi po flowing. Maintain ang water doon, kaya maintain din yung kinakain nilang tae ng manok, pinapakain sa isda. Ngayon, ano nangyari? Nag-cause na bukol ang kinain mo. Ngayon, ano yung gagawin? Pupunta sa doktor, operation, laser, chemo. Naku po, masakit sa bulsa, magkabayuni ko. Kaya ano dapat gawin natin? kailangan mo uminom ng mga natural na pampakipis ng bukol. Ano ba yung mga pampakipis natin ng bukol na pwedeng gawin sa bahay? Diyos mo, Diyosis ka, combination. Loyang dilaw, ikong blender mo, samahan mo ng limon, sibuyas, bawang, honey. Yan, ang ganda po niyan. For the meantime, pababain ang cholesterol, pababain ang uric acid, pababain ang sugar, pababain din po yung bukol po ninyo. Kikipis po yan. And then, yung pinagkatasan, ilagay mo sa tila at itapal mo doon sa bukol. Unti-unti pong mawawala yung bukol. And hindi man magic, kasi ang herbal sabi natin, slowly but surely. Hindi tulad ng iniinom mo, maintenance, sa kasi yung maintenance sakit, maintenance gamot, walang pagbabago. Binigyan ka, pain reliever. Tanggal kirot, pero yung bukol, hindi natanggal. Pag wala na yung bisan ng gamot mo, andun pa rin yung bukol, kikirot na naman po yan. Yan, tulad mo nakita ko, yung pasyente ko, ang tagal. Ilang taon na yung bukol niya. Gawa po na ano, uric acid. Yung arthritis. Gouty arthritis na. Ay itong tumor, itong mga bukol, yan, mostly kasi ang tumor, tumutubo sa mga lymph nodes, sa mga muscle. Yan, doon lumalabas yan. Kita mo yung pigsa? Bukol din yan, di ba? Yung isa, akala niya pigsa lang, yung pala tumor na. Pinabayaan. Yun ang naging cause ng kanyang kamatayan. So, ano pinakamagandang gawin? Palagi kang uminom ng ano, stem cell to regenerate the cell in our body. Kailangan mo ng antioxidant. Quercetin, Echinacea, saan mo bibili? Sa Bionic Alternative Healthcare Center. Kasi po marami ngayong laganap ng mga ano, fake na mga gamot. Kaya maging maingit po tayo, dapat ang bilhin nyo. Di bali ng mahal, sabi natin, basta ano po, genuine, original. Katulad ng ano, ng i-shout natin, tayo lang po mayroon yan. Maghanap kayo kung saan, wala po, maliban sa inilagay namin sa mga pharmacy. So you can visit our clinic para po matulungan po kayo. Saan maratag po ng klinika? Bionic Alternative Healthcare Center, ground floor ng Bolusan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bago Palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. At ang pinakamaganda sa lahat, mag-undergo ka ng cleansing. Linisin ang internal organ. Para yung buko na yan ay unti-unting mawala po yan. Kasi bakit? Pag malinis yung organ mo, lahat ng sakit matatanggal din sa katawan mo. So, ang ating klinika dito po sa Cagayan City, matakwan sa ground floor din ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po, City Max Gasoline Station. Pumarking po kayong first door. Yan po, pumasok po kayo. Open po kami Sunday to Friday, sigara po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating Solano Brands, matatagpuan sa Magsaysay Strip, Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Na rin po ang ating pong health consultant, Dr. Emily Papa Balincia. Siya po magaling ko siya dyan po sa Solano, Nueva Vizcaya. So, saan ka pa? Eh di doon ka na sa dahan-dahan na nagpapagaling siya yung karamdaman. Sabi natin siya, ma'am, awante operation, awante orasyon. Kailangan lang mag-ipag-cooperate ka. Tanggalin ang pinagmulan para madaling gumaling ang karamdaman. Kasi kung hindi mo tinanggal yan, yung pinagmamulan, no, Dr. Ken Cure, sabi natin. Kahit saan ka pumunta, kahit pumunta ka man ang ibang bansa, ganun pa rin ang lifestyle mo, ganun pa rin diet mo. Hindi ka matutulungan kahit gaano kagaling ang doktor mo. Kaya sabi natin, ma'am, awante operation, awante orasyon, kailangan lang cooperation. Mag-cooperate ka, sigurado po, ginhawa ang mimbigay po sa inyo ng itunuturo nating natural na pamaraan ng panggagamot. Huwag hayaan, huwag pabayaan, kasi kung late na, sabi natin siya, ma'am, ano yung winda mo kung patay ng kabayo? Ano yung milyonis mo? Hindi po ginamit sa kalusugan mo. Walang magagawa si Dr. Sonyo. Kaya sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag pabayaan, huwag hayaan, hanggang sa muli ang ating pong palatuntunan. Ito po ang inyong likod, Dr. Limer Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang, katulong kagapay, pagdating po si Pitibang Ulim, uri po ng karamdaman. Maraming salamat, God bless sa inyo pong lahat.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
3: all-time favorite hits. The Yesti, reminiscing for the heart. Magic, memory.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Haldin at balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic Time, 10:30 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Bressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Bressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Bressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
2: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
3: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga ito? Maulan po ba? Masikip yung panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase sakit? Lagtig itong tinatawa natin ah, cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating makabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawa natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa ano? Pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diakdakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain niya, makasarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumamig, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa arteria natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center. 1.3 million, pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe ang kel kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Anong ano? Naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga. Komplikado. May high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa niyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo. Nasa US yan. Nandito sa Pilipinas tayo. Ang sabi ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas.
4: Oh, limang klase po ha. Pinablender ko yun sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo.
3: Ganun po kasimple ano. Samantalang hinihingan ka 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman.
4: Kaya kasabi natin ma'am sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig, dapat pala pakinggan nyo mabuti, gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan ni Dr. Sonyo, nag-explain ako, nag-advise na ako, nagpaliwanag na ako, pero hindi mo ginawa, ano magagawa ko, di ba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369, yun lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina, yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E, kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo, at yan po ay makakatulong sa inyo pong karandaman. Pangalawa po, na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili, mangyong talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Papaano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukaan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong bunga mo, true nature. Tayo pag may sakit, ang punta natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang hayop, sa nature sila, lumalapit. At pagka yung sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo pagka ang sili ang ginamit mo. Ay doon kaya kuminom kasi maanghang masama lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul. Luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. O saan ka pa? Eh sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamaganda unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At siguro sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Ano opera ng doktor sa iyo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang bayunik, ang ginawa, cleansing ka lang, after the cleansing, binigyan ka ng gamot, at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement doon, nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo po ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O saan ka pa? Ay, dito ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At ang iyong pinirekomenda ng ating pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic at tayo pa mag-rinigan, magkaunawaan. At pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang ating pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Ano yung isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number, ang ating pong globe, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng 6 na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa 6 na araw. Ngayon tayong kipitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa inyong lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
2: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: Center na all in sa paints, hardware items at mga power tools sa 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Paint Center Purok 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pengueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukas yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo. Yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
0: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.

0: This is Magic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists, Magic Culture Mix.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamum nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti ingado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magandang araw, ako nga pala si Mark Jester, taga Ibulo, Cagayan. Mula nung nagte-take ako ng Bionic 6-in-1 capsule, gumanda na ang pakiramdam ko at lumakas na ako dahil sa komplikasyon na sakit ko. Kaya kung ako sa inyo, mag-Bionic 6-in-1 na kayo.
6: Bionic Healthcare Center, Santiago, located at the ground floor of Bulusan Building, Maharlika Highway, in front of Asia Trust Bank.
7: Bionic Alternative Healthcare Center, Tuguegarao Branch, is located at the second floor of PAS Building, Barangay San Gabriel, Tuguegarao City, tapat ng Department of Agriculture Cooperative.
8: Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan Branch, matatagpuan sa ground floor, City Max Gas Station Compound, Rizal Avenue, Kawayan City.
9: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinaki kilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, horsetail extract pampaganda ng buho, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa cutis, L-carnitine para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level, green tea pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Yan sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
10: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Doms Cell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.

0: Bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
1: Ewan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko.
2: Sabi ng doktor,
1: mataas na naman daw ang BP ko.
0: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
3: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon. At next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, gusto ko maging police.
5: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
6: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
7: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
8: A business without a sign is a sign of no. Para mas okay kung a business with radio advertisement is a sign of
9: palaking palaking business.
8: Advertisement para ma-promote ang business, dapat radyo.
10: Dapat radyo.
8: Dapat radyo.
10: Dapat radyo.
8: Dapat radyo.

Hinangidaton ti ayat ken nagrayo ta ina.

0: Printingan,
1: the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
2: Shopno!
3: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.
4: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukasan mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
5: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minanti Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Iba't ibang kultura, iba't ibang musika, mga awiting swak na swak mula sa iba't ibang local artists, Magic Culture Mix.

0: 갑시다.
1: 데이터넷 나가서 살아보고 온 가마데스텐 나소나.
0: 아에 디칼라나고.

0: bakit?
1: Ay, katulalakay! Di man ay aksap-sapong kati at dalangit na!
0: Ayun, bakit? Apay-aya, anyaya di espesyal nga okasyon ita.

0: bayan ng bayan. Magic FM. Katambay mo. Magic
1: FM. Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Naimbag nga oras. Ang regata umarub-up tamang balang iti Best Cafe Gold. Ayon. O, dagiti babaka. Especially dagiti agkabaw. O, adaan iti Jinko Bilobang amin. Dahito yung Best Cafe Gold tayo. Isong papintasan iti memoria. Tapnuhan kayong agkabkabaw. Kaya siyempre, ha? Best Cafe Gold. Adaan dahito iti Serpentina. Isulat at imang papintas, apo, ha? Iti blood sugar level tayo. Tapnuhan tayo nga. Ag diabetes. Ayun, kaya dagiti ko, ha? At diabetes dan. Dekade, iparit dati agkabit. At dakano asukar na. Pero, ah, dito yung Best Cafe Gold. Malaksid nga stevia. Ah, di pa nang pasam iterita. Apo na kayong imnas dito yung Best Cafe Gold. Day ka. At daan pa dito iti serpentina. Isulat at nang tulong karuba at apno iti gasta. Inormalize na iti blood sugar level. Ayun. Best Cafe Gold. Maganda nga nagkita mamin nga butika. Ken syempre dito yung kambal na. Awan sa bali ha. Oh, Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Nagkita babae tapno maiwasan bukol-bukol iti matres. No nagriing akun. Dito iti very common nga sakit nga minti babae. Ayah. Bukol-bukol iti matres. Ayan. O dapat tir arub ubem Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Magandang natin nga nagtim amin nga butika. Pasama din nagtim Artek ah. O tap naman sa luwatan apo iti kidneys. Oo. Sa bagihan lang nga nagtim Artek. Nagtim managa mahilig iti naapgad apaw. Amuyo ka din nga nung managapgad ka ti problema neta kidney. O ada iti kape nga na isang rat para kanya tayo Best Cafe Green. Ayan. Nakaim imas dito Best Cafe Green tayo. Ayan. Kasama din nagiti bilbilan. O tapno bumasid dito bilbil. Adan nga min L-carnitine na. Dito Best Cafe Green tayo. Amutay iti L-carnitine. Ah, mang papintas apo mang tarabay iti puso ken mangi flush out iti sobra nga cholesterol iti bagi. So nga nagiti bilbilan nita, dapat dito rub-ube mo na Best Cafe Green available kada gitim amin nga butikan. O dagiti kalbumat. O dagiti glaglagas buhok na hanyo liplipatan ha. Ira shampoo ti masabol mo. Adon tinagtubo ti buhok na babae ditoy. So dapat 2 minutes sakbay yung balawam. Dapat tir aramatim nga shampoo. Ira shampoo kita ay may tuti panagtubo panaga panagkapal dahi ta buok mo na o ti ira shampoo ah magatang ka nagtim amin nga butika ure sa asadi naman ti ayan mo kasi nung ay garot nagtim adu pimples na oo adu iti naganan manchaman sa iti kudkodil rupa na mapa pekas nga makun ko na eh ti aramatim dita ira charcoal soap kaka available dahi tan ah kadagtim amin nga butika e kasi nung ay garot nagtim adrinkels na niso nga afu, dahil ni mga parangarang panag, bakit pa naglakay? Dahil wrinkles launay. Adamit sabon tayo para dita, Ira 3-in-1. So, powered by glutathione and kojic extra. Di kojic and glutathione, amutay-mutayin, pampapudaw. Isong nuket mo, mas name imnas, nakinkinis nga kutis. Maiwasan, may ikadagit na wrinkles up no ubing na tati at tsura naman pa iti edad kayo, bakit winulakayan?
4: When kabes,
3: I get a moyo, din kay aramatan.
4: With herbal mix,
3: Ira 3-in-1 soap. Magatang ka nagatim amin nga, buti ka tayo tankaka. Iti dito nga kanito, inakman wayaan, may sabay kakaruba. Nga agaramat ka nagatim produkto tayo. Hey! Best cafe can best juice in our aramatin kakaruba. Ni Mrs. Rosalina Castillo, iti tumawini Isabela. Integro din kin kaka.
5: Siak ni Rosalina Castillo, antagan second tumawini Isabela, 68 years old.
6: Damagig man gawin ma'am, no, ano ti narik na tayo, ti pinag-aramat tayo ti Best Cafe.
5: Kamayat mo ti kwaser, ti bagi, day tang Best Cafe. Ta, oray, sobrang ti banog mo, may kataje ngay, baga, ate, kibba-kibba ti baruko. Nga, oray, mabambanog ka talaga, maakaslawan mo rin ng kwa, basag kapi ka ti kasta. Dadya nga rod, pang healthy nga talaga ti bagi, ta, awan nga rod ti asukar na nga makungkuna.
3: O, dahil tan, ingay nangiganin, ah, ti kuskusto nga testimonya, kadag ito'y kuskusto nga user, ken kuskusto nga tao, ayan. Nagdiyad dumangamin ka, dita pa yung ibaga na ganda. Madlaw pa yung agbasa, ayan, okay. O, Dagita nga produkto nga ruba, dapat isuretan ter aramaten tayo. Tapos no, kaya may tulong na pagpintasan iti karadkad. Ayan. Alawin, awan manan iti oras. Kas gagangay pakadakon ah. JD Sunapo, mga iba't pati tinibag gabigat tayo amin.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutloto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doon nga order ti nga do.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukasan mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo. Yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
6: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kausayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
7: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa kuti. Cell-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.

0: magic time, 1:30 p.m. This time check is brought to you by Supraseed. Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
1: Here in Kawayan City, there's a place that will keep your car in top shape. GB Carter Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered. Change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermi in Kawayan City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
2: Ay, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
3: Ewan ko nga eh. Ang masakit naman ang bata ko.
4: Sabi ng doktor,
3: mataas na naman daw ang BP ko.
2: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
5: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan. Magkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan. Pagdating sa pag-maintain ng BP condition, subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako, gusto ko maging pulis.
7: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
8: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
9: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.
9: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.

0: Bitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!

0: 1, 2, 3.
1: Kuya! Ang tagal mo naman! Kanina ka pa dyan sa CR! Naiihi na ako!
0: Wait lang!
1: Kuya!
0: Nagkoconcentrate ako! Ang hirap ilabas!
1: Ay, Diyos me! Hindi ka nagsabi sa akin! May solusyon ako dyan! Isang inom mo lang, lalabas na yan!
0: Ha? Ano yan?
1: Easy flash out ng bionic! I-try mo para to sa mga constipated! Subok to, kuya!
0: Ay, salamat. Nailabas din. Sarap sa feeling.
1: Sabi ko naman sa'yo eh, effective yung easy flash out. At hindi lang yan. Pang-cleanse din yan ng colon. Kaya maganda yan para sa chan.
0: Saan mo nabili yan? Bibili ako ng madaming ganyan.
2: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor. CityMax Gas Station Compound. Rizal Avenue, Cagayan City.
3: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms cellphone and accessory shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas Isabela.
4: Continuous hit music.
3: We are
5: FM. Some of you might know this song. It's an oldie, but goodie. And if you know it, feel free to sing along with me and KC tonight. KC.

0: This is Magic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadya na sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
1: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, CityMax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
2: Hanap mo ba yung kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
3: Parin si Boy! Psst! Si Boy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan type center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
4: Makinig kayo!
5: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
3: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, ejay Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, te Royal Class Gas Station. At damat branch na ejay Zone 4, San Antonio, ejay Rojas Laeng Brand. At napay mo Orion. Mapankan ah, Jai. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
5: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe. Lahat ng luma

0: sirang cellphone, Domcell Center. Eh kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas Isabela.
1: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo. Bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
0: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
1: Eh, no kayat mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaki na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ang napay mo, Orion. Mapankan ah, Jai. Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
0: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Huahe.
2: Naibag oras 0917-564-6789. Karuba. Iti text line tayo no. At dapat kayat yung asalad Sudan. Kas kumakin ni 6435. Kuna na kit. Dahito iba iti number iti gabay kalusugan sir. Kuna na. Ah, mabalin ka di dahit na Dr. Tawas. Dr. Tawas talaga. Para iti allergy. Linda Adriano iti Solano Nueva Vizcaya. Kuna na. Nabayaga kagkabkabi sir iti best cafe 8-in-1 coffee. Ta isulang iti nagnormalan iti panagbawas kos. Sir Agyaman. Ala, thank you, Mata. Audit Solano, ha? Liza Supermarket. Yan ang amin nga butika ken supermarket dita. Magatang yo, ha? Iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold. Ken, syempre, na ito'y barbaruneng produkto tayon. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ajay, saludsud mo. No, na ito'y bati number, ha? Iti Gabay Kalusugan. When apo? Nagiti kahit na apo at nagsaludsud, ha? Iti text line number tayo lang at 0917-5646-789. Ta, uray rabi, agriplayak nukwa. And thank you so much ka dagiti queries. We know dagiti salsaludsud yuk kakaruba. Dito yung programa tayo. Kumusta amit abo dagiti taga Pangasinan? Oy, CSI Supermarket, all branches, ha? Adatati Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold, Ken, syempre Best Cafe Green, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix, St. Joseph Drugstore. O, amin nga kodeta, branches na reta, ha? Ingana dito Baguio. Ang St. Joseph, magatang yun, ha? Dagiti ang amin nga produkto tayo dita, okay? Kumusta dagiti taga Sunshine Supermarket dita Baguio City. Oh, magatang ditan ah iti Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green, ah. Kaya amin halos nga produkto tayo kaka.
3: Mix.
2: Chongsan Supermarket all branches. Afo ingana dita kwa. Oh, Rosario. La Union. Barbaro la unay dita ka. Ang Chongsan makita nagmati pa naka-display na dita. Available ah Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold Can, Best Cafe Green soon, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan.
4: Riing ako, nagtimpla ako, taabel.
2: Kumusta po? Dagiti naganan, han makaturturog.
4: Herbal Cafe, anak.
2: Amuyo ka din nga. Dahil ito'y lavender extract. Ha? May saka dagiti raman, apo iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong na, tapos nung pimintas, iti panagturog iti may isang tao. Aba, no, hanggang makaturturog, ay kapadas Simon, ha? Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Dakil may tulong natapno sumudi apo iditurturog. Sumudi ititaray ti dara tapno may iwasan ti pag- pagka-stroke ngamin adanda ito iti green tea extract. Pumintas apo hangga glululoy dagita kudkudil mo tapnuhan madlaw pa nagbakit pa naglakay mo. Ah, ngamin adanda ito kakaruba iti lavender extract. Adaan pa ito gagayem iti dandelion extract. Ngayon sumada ito kakaruba iti manglapad iti panagkaroon iti ulcer. Ayan, ken dijay acid reflux. Amin dagita kakaruba ken adupay nga herbal tinaginang amin. Dito Dr. M36 in one coffee tayo. Padasin yun gagayem ta na iwara sa amin nga butikan magatang new data. JTC Mall, ha? Dita Ilocos Sur, all branches. 2B Supermarket, ha? Dita laing vegan. Magatang new iti Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix. Best Cafe Gold can siyempre atoy Best Cafe 8 in 1 Herbal Coffee Mix ay can Best Cafe Green Kaka. Ulitik, ha? Gagayam, nagiti aduti ng isit sing-singit na dita. Nagiti inang lat, ha? Nagiti na naangot iti sakana nung tayag sapatos, ha? Sabunan yung amin detan iti Dr. M's tawas may katno ko, ha? Deta naganan athlete foot nga makun ko na. Aya. Ti Dr. M's tawas magatangin deta kadagiti amin nga butika ure sa dinuman kakaiti ayan. Tanay, dandani man yung ti panagpapakatan pero isigwik lang, ha? O, dagiti agkalkalbukin kalbo, ay dapay panawan kay ruba dapay chance nga agtubo dagita o agshampoo ka iti Ira shampoo magatang kadagiti amin nga butika ken syempre ah yung liblipatan just color para kadagiti adu ti ubanan tapno pumunggal at ti itsura no mampay ti edad ay kalakaya no inubakatan no nangisit na buhok mo ay natarakil at tanya just color ah available atan kadagiti amin nga butika kakauray sa dinuman iti ayan mo. Alawen, awanan ito oras. Siya kung ating pakada, J.D. Sunapo, mga iba't batid na yung bagabigat tayo amin.

0: magic time? 3:30 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng Lavender Extra na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail Extra, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Ooh, best thing in the radio.

0: Bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
1: Ewan ko nga eh. Ang masakit naman ang bata ko.
2: Sabi ng doktor.
1: Mataas na naman daw ang BP ko.
0: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
3: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon. At next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, gusto ko maging polis.
5: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
6: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
7: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy. Shop!

0: Printing and
1: the first digital direct t-shirt printing.
0: Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shop No ang pinakamagaling.
2: Shop No!
3: Available na rin ang sublimation printing sa ShopNo. For inquiries, call 0917-570-3971.
4: Hanap mo ba yung kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapabagal ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar free. Stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
5: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesional. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
6: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
7: All the hits, one station. Are you ready?

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti inga do.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Magandang araw, ako nga pala si Mark Jester, taga Ibulo, Cagayan. Mula nung nagte-take ako ng Bionic 6-in-1 capsule, gumanda na ang pakiramdam ko at lumakas na ako dahil sa komplikasyon na sakit ko. Kaya kung ako sa inyo, mag-Bionic 6-in-1 na kayo.
6: Bionic Healthcare Center Santiago, located at the ground floor of Bulusan Building, Maharlika Highway, in front of Asia Trust Bank.
7: Bionic Alternative Healthcare Center Tuguegaro Branch is located at the second floor of Paz Building, Barangay San Gabriel, Tuguegaro City, tapat ng Department of Agriculture Cooperative.
8: Bionic Alternative Healthcare Center Kawayan Branch, matatagpuan sa ground floor, Citymax Gas Station Compound, Rizal Avenue, Kawayan City.
9: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapayat. Ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
10: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
11: Makinig kayo!
12: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
10: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damag branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ang napay ko Orion. Mapangkan a Jai Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
12: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanuza at Ate Joy Wahe.
13: Lahat ng luma magiging

Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tambayan ang mga pinakabagong balita. Magic FM News Today. Hatid sa inyo ng Magic FM. Katambay mo sa pagbabalita.

0: magic time, 4:30 p.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansayang papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
2: Okay, isang magandang mapagpalang araw sa inyo lahat sa ating mga tagasubaybay sa ating pampalatunto ng Kaalaman Pangkalusugan. Handog po ng Bionic Alternative Health Center. Narito po yung likod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine Practitioner, ginawaran ng parangal ng iba't ibang agency ng ating pong saligang batas, Republic Act 84-23, Traditional and Alternative Medicine, at siyempre na rin po ang Philippine Medical Academy of Integrative Medicine na nagbigay sa atin ng lisensya bilang naturopathic practitioner. Certified Doctor of Philosophy of Naturopathy. Yan ang kagandahan ng inyong likod, Dr. Lemuel Sonio. At simple na rin po ang GLCAN na nagawad sa atin po dyan ito na nagtapos para sa atin pong karangalan na natanggap mula po sa iba't ibang agency tulad po ng Manila Doctor's Hospital. Yan po nga natin yung Philippine General Hospital, PGH. Ano? Na rin po ang San Lazaro Hospital. Na rin din po ang Chinese General Hospital. Sila po nagbigay, nagtiwala, naniwala, ginawaran ng parangal ay yung likod na mayroon pong kakayahan na makatulong sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Artigit ngayon, ang dami nating makakabayan. Wala pong kung ano pinipili itong sakit na breast cancer. Either bata, matanda, lalaki, babae, nagkakaroon. Pero mostly na nagkakaroon ng breast cancer ay ang mga kababaihan. Sabi nga sa 100, masyurte kung meron siyang lalaki na nagkaroon ng breast cancer. Pero mostly, babae talaga ang tinatamaan itong breast cancer. Bakit po? Lalo na po mga kabayan-bayuniko pagka bumaba ang kanilang hormonal imbalance. Yan, pwede palang magkaroon ng breast cancer ang mga kababaihan. Lalo tigit ng tumungtong na siya ng 40 pataas. Kaya sabi natin siya, mami, life begin at the age of 40. Pero iba, wala pa naman 40. Bakit nagkakaroon ng ganun? Breast cancer, yung iba, inoopera. Pagka inopera ang breast cancer, lalong dumadami yung cancer cells, yung bad cells sa kanilang katawan. Nakagaroon tuloy ng maraming mga bukol-bukol sa palibot ng kanyang inopera. Tinanggal niya yung breast, pero lalong dumadami yung bukol na nandoon sa kanyang katawan. Bakit? Ang tinanggal ang bukol, pero ang hindi natanggal, yung ugat na pinagmumula ng cancer doon sa kanyang breast. Kaya anong gagawin ng doktor? Ng ating mga medical doktor, chemotherapy. Ang sagot po ba ay chemotherapy? Hindi po kung kami itatanungin. Kasi sabi nga ng ating pong isang kilala at bantog na doktor sa alternative na pamaraan, 98% sa nakikimo, sabi ay namamatay. 2% lang daw ang nabubuhay. Totoo ba yun sa mga nagkaroon ng breast cancer dyan? O, alin kaya doon ang sitwasyon nyo? Nasa 98 ka ba o nasa 2%? O ako tatanungin nyo, mas maganda po yung wala kang sugat, wala kang tahi, hindi nabawasan yung organ. Kasi sabihin natin, Sir Mang, pag nagpa-opera ka, kahit yung malaki o maliit na ugat ay hindi na po nadudugtong ng sodium mo. Kaya iba yung lakas mo ngayon kaysa yung lakas mo noon. Ano dapat gawin pagka meron kang breast cancer? Gamutin mo sa natural na pamamaraan. So, paano pamaraan? Ayan, marami po tayong mga herbal na pwedeng gamitin sa ganyan. Sinang tulad ng quercetin. O, yung turmeric, luyan dilaw. Kailangan nyo po yan. Antioxidant, spirulina. Ayan, vitamin C, vitamin E, vitamin D3, vitamin B. Kailangan po complete vitamin C lalagyan mo sa katawan ng mayroong breast cancer. At iwasan ang mga lahat ng klase ng karni. Ano bang mga karni yan? Kahit anong klase ng meat, sabi natin, bawal. Kalahat ng malalansa. Kasi ang pagkain ng cancer ay yung pong sugary foods at saka yung mga malalansa pagkain, itlog, hindi pwede sa mayroong breast cancer. So, ano pinang mga na pagkain yung pagkakative sa karne. Kumain ka lang ng dupo. Ayan, maganda yan. Yung tokwa. Kasi made from suya. At ang suya po ay meron siyang tagline na bioflavonoids na anti-cancer. Yan ang kagandahan po ng suya. Kaya nga ang ating kapi, yung ating Dr. Lengwell Sonyo, Bionicable Suya Coffee, suya ang gamit natin para ano po, pang anti-cancer po siya. At ang pinakamaganda po sa lahat mga kabayoniko, iwasan nyo rin yung mga bisyo. Tala na paninigarayo, pag-inom lang alak. Ayan. Pag meron ka ng cancer, o kahit wala pang cancer, para hindi nilapuan, yan po, tanggalin nyo po yan. At ang unang pamaraan na dapat mong gawin sa ganyang uri po ng karamdaman ay mag-cleansing ka. Ang mag-undergo ka ng internal cleansing, linisin ang internal organ. Linisin ang puso, ang dugo, ang bituka, ang atay, ang kidney. At siyempre yung mga ugat po natin dapat ay malinisan. Gumanda yung circulation ng ating dugo na hindi ka pabalik-balik doon sa hospital para magpakimo, para magpo-opera. Kasi anong ginagawa? Opera dito, opera doon, hiwa dito, hiwa doon, tusok dito, tusok doon. Ganun ang mayroon sa buhay mo. Pag hindi ka maniwala sa sinasabi ko. So wala ibang pahirapan, ikaw din mismo. So ano dapat gawin? Bisitahin ang Bionic Alternative Health Center. Sa Matagpuan, ito po ang location. Ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. Makita yung symbol natin, back-to-back po yan, Bionic Alternative Health Center. Kawayan Brands, puro yung puntahan. Naroon po ang may bahay, Dr. Abinet Sonyo, sa ating location, City Max Gasoline Station. Makita po yung nakabalagbag na building dyan, up and down, nakalagay po doon sa ano sa labas, AXOI Building. At first door, makita nyo po, Bionic Alternative Health Center. Kami po bukas sa Rasuto ng umaga hanggang 5 ng hapon, mula Linggo hanggang Biyernes. Huwag lang kayo pumunta sa araw po ng Sabado, yan po ang special holiday sa amin pong magpupuri at paglawalati sa ating dakilang Diyos. Sa pagkasabi natin siya, ma'am, unahin natin ang ating dakilang manggagamot. The greatest doctor, the greatest physician, only one guy. Kaya ano po sabi natin? Ano man yung ginagawa? Kumakain ka man, umiinom, gawin mo, galawalati ang dakilang Diyos. Ibig sabihin siya, ma'am, pagkararag tayo, titiya po Diyos, na siya po ang ihipo sa iyong sakit. Kasi ang hindi kaya ng tao, ay kaya po ng Diyos. Di po ba? Kaya yung pinakamaganda, disiplina, determination, self-control, at trust in divine power. Yan na. At ang paggamit nyo ng mga herbal na gamot na makakatulong sa iyo breast cancer. So, kailan yung dito, ma'am, sir, meron kayong pang-internal, meron kang pang-external application. Ang pang-external, magagad ka ng luyang dilaw. O, pwede po yun. Halawaan mo ng subo soup, yung sambong. I-blender mo yan. Samahan mo ng limon, honey, at yung pong tiyatawag natin na yung gawit, silokano, yung pong ikmo sa Tagalog. Isama nyo sa pag-blender. Pagkatapos yung pigain, yung katas, iinumin, at yung sapal niya, itatapal mo doon sa breast mo. So, meron kang pang-internal, meron kang pang-external application. So, yung sapal, itatapal yung katas, iinumin. Maganda rin po kung haluan nyo ng activated charcoal, yung inyo pong iniinom nyo na yan. At yung itatapal nyo, mas maganda po yun. Kaya, sa mga gusto, sayang sa inyo, sir, ma'am, may paraan, pero sa mga ayaw, maraming dahilan. The choice is yours. Kayo pong bahalang pumili kung anong gusto nyo gawing gamot para sa iyong karamdaman. Pero pinakamaganda po, no? Gamitin natin ang natural na walang overdose, walang sedative, walang contraindication, walang adverse effect. So, pinakamaganda, bisitahin po ang Bionic Alternative Health Center. Hanggang sa muli, God bless us all.
1: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: ako. Pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre, gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo. Yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
1: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kausayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
2: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa puti. Self-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Shop!

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tutog Katambay. Ang Reading Folk.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra.
0: Wow, mas pinalaing pa'y?
1: One, pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordonak pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doang nga order ti nga doon.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36 in 1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ampalaya, na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric, at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
6: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng maganda kinabukasan mga anak ko. May maayos na tirahan. Siyempre gusto ko rin may swimming pool. Ah, basta! Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
7: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kahusayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minanti Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
8: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies, a clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods. Experience the best only at Pedro's Street Cafe. We are 4 years in the making. 4 years of food satisfaction and still consistent and serving the best food we can give. At Pedro's Street Cafe. Also accepts catering for different types of occasions. Come and visit from the hustle and bustle of Maligaya, Malik Isabela. Pedro's Street Cafe. Relax, enjoy, and satisfy. Only managed by Ma'am Rita Lactao. For increase, call 0955-270-2365.
9: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadya na sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Kawayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
10: Bionic Alternative Healthcare Center, Kawayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, City Max Gas Station Compound, Rizal Avenue, Kawayan City.

0: bitbitin ka ba sa mga awitin? Pero sa Magic FM, siguradong hindi ka mabibitin sa mga paborito mong awitin. Magic FM.
1: Katambay mo!

0: sa Paints Hardware Items at mga power tools sa South 4J Paint Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Paint Center, Block 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pegueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
2: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa Murang Bagsakan Tile Center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
1: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. Ang damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laing Brand. Ang napay mo, Orion. Mapangkan a Jai Murang Bagsakan Tile Center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
3: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jomel Lanoza at Ate Joy Huahe.

natatagpuan. Ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na. Nung puso mong biglang lumisan.

0: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga pang laban dita. Iamung nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pa'y man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doang nga order ti inga do.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol at Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako, gusto ko maging police.
6: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
7: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
8: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member KBP.
1: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
2: Magic Tutong Katambay.
1: Ang reading pork.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamong nga alaksan, addanti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahi to yan di pakbet. Doang nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.
6: Ibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
7: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
6: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
7: Gabay Kalusugan!
8: Ano yung bag na yung bag oras? O, oh, kumusta na kiti email max di rabi eh. O, oh, huwag kang maging ano ha. Huwag pangarap lang. Dapat. Sa gawa, gawin mo yan. Kasi ano, ay tumarka ka iti Elmax. May isang oras at patilaban mo kini misis mo. Kita, nakaisim kayo nga dua. Ah, kabigatan na. Kaya siyempre, timplanto pa ni, bakit mo, iti ko ah. Ah, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Oh, yun. Kaya ito yung Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya makakit maitimpla, itidakil nga ba. So, di jay, mags. Ayun. Mabalin yung kapag sinublatan nga rububin na sa agasawa ng kudaitan. Aya. Okay. Actually, mabalin mo itimpla. Di jay, tasa lang. Pero, naidesign yung amin, itidakil nga ba. So, di jay, Jay Mags talaga. Oo, naimas lagurong tila sa naan. Very nutritious pa yung kape. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Padasin yun, especially no high blood kakaka. Nuhaan nga nasulit iturturog mo. Dahil at dapat nga kapkapyem. Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Idirete nga gundaway, kas gagangay. Nakaw! Inakmanan ipangig iti may sapay kakarubang. Agar aramat iti Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ni Consolacion Corpus iti Ilagan City, Isabela. Manipot iti agkapkapi iti Best Cafe 8-in-1 Coffee. Di jay problema nga abnormal nga panagbawas na solusyonan. O, intay din ginkaka.
9: Na yung bagahal daw, ma'am, anak inaagantay tatayin?
10: Consolacion Corpus, Tagagayong-gayong Norte.
9: At ano yung itinarik natin iti pinag-usarte iti Best Cafe, ma'am?
10: Mayat mat aserta, paisbon na ka, kasi jay, pagbawasin na ka. Si kayo nga, kwa, padak nga, kwa, agkapkapi kayo mat, tapno mayat.
8: Kaya okay, garo din nangigan, ah, iti kuskusto nga testimonyahan ka na bayadan. Awang ba basain na, no, di ka di kuskusto nga experience na, ah, manibod na iti isuna kit agar aramat iti, ah, Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Iwas iti bukol-bukol apo iti matres. Ngamin, manggustin ti base na, ah, dahito yung Dr. M, dahito yung Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Takakaruba, ya. O, isong katap na maiwasan iti bukol-bukol iti matres dagiti iti abnormal panagbawas na padasin nyo, ah. Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayan, mabalin mat nga Best Cafe Gold. Ayun. Especially dagiti abnormal met ti panagispuna ngamin at daan iti sambong extract, ha? O da ito yung Best Cafe Gold tayo. Isong ano mapansin nyo kahit no agkape ka ti Best Cafe Gold kit ko ha, agkaraisbu ka ngamin dito ti proseso ti cleansing nga makunkuna. Dalusan na ti unig baba, ti bagi. Babain iti panag panagispu ken panagbawas. Am amin dagita kit masagrap mo no si kakit agkapkape iti Best Cafe 18-1 Coffee Mix. Uwi no saan Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Dagiti managapgad nga problema, ha? Kidney nga minti agsafer no managapgad tayo, ha? Pero adan ti kape nga na isang rat nga mang tulong bang saluad iti kidneys tayo. Oh, Best Cafe Green with aling atong kaka. Isulat at ingkar arub ubenay na imas lagur tilasanan very healthy pa. Ayan. O, dagit hampay na ka digos. O, tap na may kadagit na wrinkles ah. Para itimas na pinpino nga ko din nga kay ayon ni Mr. nga aprosa. O, wag lang ni kumpare iti mga apros na madi aya. Ay, ir 3-in-1 subtima sabol mukha ka ha. At daan iti glutathione and kojic extract. Iso nga pumintas iti kudil. Make bin natin na dakod kudil ka. Iso nga dagiti kitain nyo. Dagiti aramat iti irasop nga babakit. Kini aong pa wrinkles da. O di ka da.
3: Cafe, keti, cafe.
8: E no pekas mo iti problema. May ka damat sabon tayo para dita. Ira charcoal soap. Pimples can pekas mo iti expertise na dita. Ha? Pare-parehas nga magatang kadagitim amin nga butika dita nga produkto. Sakpay nga nagpakata karuba ha, dagiti naganan. Oh, dagiti agsaksakit iti gurgurong na, agsaksakit iti lukot na, agsakit iti tiyan, aduti varicose veins na, aprusan nyo dahitan iti kiyusay body oil. Napintas lagro ti angot na, afo, makaginawa ka pa eh. Alawin, awanan ito, oras ko kaka. Siyak manin tagpakata, siyak abo ni J. Dizon, mga iba't bati, tinay baga bigat tayo amin.

Magic FM News Today. Kasama ang mga katambay natin sa iba't ibang Magic FM stations nationwide. Tatambayan natin ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mula alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, tambayan ang

0: Mga pinakabagong balita, Magic FM News Today, hatid sa inyo ng Magic FM, katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic Time, 6:30 a.m. This time check is brought to you by Supraseed. Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
2: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
3: Pag may acid, Supraseed.
2: United Home Supraseed. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
4: United Home.
5: Unilab yan.
6: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supraseed. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Supraseed. Pag may acid, Supraseed. United Home Supraseed.
7: Hanap mo ba kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buho. Collagen para sa matibay na buto. Glutathione para sa cutis. L-carnitine para sa pampapaya. At ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free Stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
8: Ako, gusto ko maging polis.
9: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
10: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
11: Abay, advantage yan kung growing ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit Plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
13: Pagdating sa alaga ng sasakyan, isang pangalan lang ang dapat tandaan. Wow Auto Car Care Center. Kompleto sa serbisyo mula aircon parts and services tulad ng frame charging, general cleaning, hanggang sa parts replacement. My car alarm with flip key, remote start, push button system, dash cam, backup sensor, central lock, LED bulbs, at stereo touchscreen na may GPS. Pintura, may ceramic coating, body repaint, max repaint, at full body paint. Astig na forma, may carbon wrap, foil wrap, rain visor, fog lamp. Wow Auto Car Care, ang tunay na wow sa serbisyo. Alagang wow, serbisyo ay panalo.
14: Wow Auto Parker Center is located at Silawit, Kawayan City. Owned and managed by Mr. J. Lord Villa. Also visit Tugigaraw Branch, located at Centro 11, Don Domingo, Balzain, Tugigaraw City. For more info, please call 0956-772-3779. Ang Wow Auto Parker Center ay mayroon ding Wow Laundry Shop.
15: Rock, today's best rock.

kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong dun din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama nyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga tagisubaybay. Narito po ating palatuntunan. Kaalamang pangkalusugan, handog po ng Bionic Alternative Healthcare Center. Ang Bionic Alternative Healthcare Center is a private institution na nagbibigay ng mga libreng information and dissemination and preparation about alternative medicine. Mas maganda po kung kayo na po ang gumawa ng sariling gamot po ninyo na hindi natin bibilhin. Kundi gawin na lang po natin sa ating pong tahanan. Kasi ngayon po, laganap ang iba't ibang klase ng sakit. At ang mamahal pa ng mga gamot, ang mamahal pa ng operation, ang mamahal pa ng mga laboratory. Kaya ang pinakamaganda sa lahat, subukan, puntahan ang nag-iisang pangalan. Bionic Alternative Healthcare Center na siyang nagbibigay sa inyo ng katugunan, ng solusyon. Sinyo po iba't ibang uri po ng karamdaman tulad ngayon. Ang dami po may mga bukol, di po ba? May bukol sa siko, may bukol sa ansan, party, may bukol sa atay, may bukol sa bituka. Anong ginagawa? Wala pong ginagawa kundi chemotherapy or operation. Ang tanong, gumaling? Hindi. Tulad ng mga tumor na yan. Yung sa pasyente ko, may tumor saan? Sa lalamunan. Anong dahilan? Bakit nagka-tumor sa lalamunan? Sorry po ha, bato-bato sa langit na matamaan magbago, magalit kay Dr. Sonio. Kasi ang dahilan ng kanyang tumor sa lalamunan ay yung paggamit ng mama, yung punganga sa Tagalog. Alam niyo po kasi ang nuts, yung bunga o yung gawid, yung katawatin na ikmo, gamot po yan sa cancer. Ang problema, hinaluan mo ng apog, kaya hindi nakontra yung kanyang paggagamot. Hinaluan mo pa ng tabako, yan ang dahilan kung bakit lumaganap yung cancer. Instead na gumaling, lalong dumami. Bakit? Natalo ng apog at ng tabako ang bisa ng bunga at ng ikmo, yung pong gawid. Kaya kung magagamot ka, huwag mong kontrahin. Tanggalin mo yung pinagumulan. Bakit ba nagkaroon ng bukol? Nagkaroon po ng tumor ang isang tao. Isang pasyente ko, alam niyo kung saan tinubuan ang tumor? Sa braso. So, pumutok, dumami ang nana, dumami ang bukol sa kanyang yung kanyang problema. Kaya ano dapat gawin? Kailangan natin kontrolin, tanggalin natin yung mga bukol na yan. Para sa mga ganyang uri po ng karamdaman, ang pinakamaganda? Tanggalin mo yung mga bawal. Bakit nagkaroon ng bukol? Kasi mahilig ka sa instant. Instant drinks, instant foods. At ang mga kaming kinakain nyo, sa totoo lang, more on chemical. Kita mo yung manok noon, bago katayin 30 days, 45 days. Ngayon, 10 days, mayroon kang chicken joy. Di ba? Bakit? Ang dami yung mga sakit na nakagawa po ng chemical. Gawa na po siya batid. Kahit nga yung isda puro pits na lang di ba? Ito yung tilapia, bangus, puro pits. Kaya ano nangyari? Doon na rin nakukuha yung iba't ibang klase ng sakit. At yung tubig nila? Stagnant, hindi po flowing. Maintain ang water doon, kaya maintain din yung kinakain nilang tahi ng manok, pinapakain sa isda. Ngayon, ano nangyari? Nag-cause na bukol ang kinain mo. Ngayon, ano yung gagawin? Pupunta sa doktor? Operation. Laser. Chemo. Naku po, masakit sa bulsa, magkabayuni ko. Kaya ano dapat gawin natin? Kailangan mo uminom ng mga natural na pampakipis ng bukol. Ano ba yung mga pampakipis natin ng bukol na pwedeng gawin sa bahay? Diyos majusis ka, combination. Loyang dilaw, ikong blender mo, samahan mo ng lemon, sibuyas, bawang, honey. Yan, ang ganda po niyan. For the meantime, pababain ang cholesterol, pababain ang uric acid, pababain ang sugar, pababain din po yung bukol po ninyo. Kikipis po yan. And then, yung pinagkatasan, ilagay mo sa tila at itapal mo doon sa bukol. Unti-unti pong mawawala yung bukol na yun. Hindi man magic kasi yung herbal sabi natin, slowly but surely. Hindi tulad ng iniinom mo, maintenance, like kasi yung maintenance sakit, maintenance gamot, walang pagbabago. Binigyan ka, pain reliever. Tanggal kirot, pero yung bukol, hindi natanggal. Pag wala na yung bisa ng gamot mo, andun pa rin yung bukol, kikirot na naman po yan. Yan, tulad mo nakita ko, yung pasyente ko, ang tagal. Ilang taon na yung bukol niya. Gawa po na uric acid. Yung arthritis. Gouty arthritis na. Itong tumor, itong mga bukol, yan, mostly kasi ang tumor, tumutubo sa mga lymph nodes, sa mga muscle. Yan, doon lumalabas yan. Kita may pigsa? Bukol din yan, di ba? Yung isa, akala niya pigsa lang, yung pala tumor na. Pinabayaan. Yun ang naging cause ng kanyang kamatayan. So, ano pinakamagandang ng gawin? Palagi kang uminom ng stem cell to regenerate the cell in our body. Kailangan mo ng antioxidant. Quercetin, Echinacea, San Marbili, sa Bionic Alternative Healthcare Center. Kasi po marami ngayong laganap na mga take na mga gamot. Kaya maging maingit po tayo. Dapat ang bilhin nyo. Di bali ng mahal, sabi natin, basta genuine, original. Katulad ng ng isi-out natin. Tayo lang po, mayroon yan. Maghanap kayo kung saan. Wala po, maliban sa inilagay namin sa mga pharmacia. So, you can visit our clinic para po matulungan po kayo. Saan maratag po ng klinika? Bionic Alternative Healthcare Center. Ground floor ng Bolosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng Bago Palingki, katabi po ng LCC Auto Supply. At ang pinakamaganda sa lahat, mag-undergo ka ng cleansing. Linisin ang internal organ para yung buko na yan ay unti-unting mawala po yan. Kasi bakit? Pag malinis yung organ mo, lahat ng sakit matatanggal din sa katawan mo. So, ang ating klinika dito po sa Cagayan City, Matakwan, sa ground floor din ng AHI Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita nyo po, City Max Gasoline Station. Pumarking po kayong first door. Yan po, pumasok po kayo. Open po kami Sunday to Friday sa ganap alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. Ang ating Solano Brands matatagpuan sa Magsaysay Strip, Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya. Na rin po ang ating pong health consultant, Dr. Emily Papa Valencia. Siya po magaling siya dyan po sa Solano, Nueva Vizcaya. So, saan ka pa? Eh, di doon ka na sa dahan-dahan na nagpapagaling siya yung karamdaman. Sabi natin siya, ma'am, awante operation, awante orasyon. Kailangan lang mag-ipag-cooperate ka. Tanggalin ang pinagmulan para madaling gumaling ang karamdaman. Kasi hindi mo tinanggal yan, yung pinagmamulan. No, doctor can cure, sabi natin. Kahit saan ka pumunta, kahit punta ka ng ibang bansa, ganun pa rin ang lifestyle mo, ganun pa rin ang diet mo. Hindi ka matutulungan kahit gaano kagaling ang doktor mo. Kaya sabi natin, ma'am, awante operation, awante orasyon, kailangan lang cooperation. Makipag-cooperate ka, sigurado po, ginhawa ang mimbigay po sa inyo ng itinuturo nating natural na pamaraan ng panggagamot. Huwag hayaan, huwag pabayaan, kasi kung late na, sabi natin siya, ma'am, ano yung minda mo kung patay ng kabayo? Ano yung milyonis mo? Hindi mo ginamit sa kalusugan mo. Walang magagawa si Dr. Sonyo. Kaya sabi natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Huwag pabayaan, huwag hayaan, hanggang sa muli ang ating pong palatuntunan. Ito po ang inyong likod, Dr. Lemuel Sonyo, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Naturopathic Practitioner, katuwang, katulong kagapay, pagdating po si Bitibang Ulim, uri po ng karamdaman. Maraming salamat, God bless sa inyo pong lahat.
0: Inyo pong napakinggan ang kaalaman pang kalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.

0: This is Mantic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member KBP.
1: Great music, magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, at the extra nga pang laban dita, iamong nga alaksan, at danti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One, pina-extra ti kinapaspas, up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: At ordo na kpay man apo?
0: Dahi to yan di pakbet, doon nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol and Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parin di boy! Di boy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong pa ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikalan tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
6: Makinig kayo!
7: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
5: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Plus Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ah, napay mo Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
7: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe. Lahat ng luma magiging

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng nati panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Agura imanan, adda extra nga bang laban dita! Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Ang order na kayman, apo?
0: Dahil ito yan, di pakbet! Doon nga order ti igado!
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyper

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilang ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Magandang araw mga kabayunik. Narito po niyo lingkod, Dr. Lemuel Sonio. Buhabati ni isang marasug, isang magandang umaga sa iyo pong lahat. At atin po tatalakayin sa umaga ito ang tungkol po sa very common na naramdaman ating mga kabayan. Walang bata, walang matanda sa sakit nito kasi lahat po ay maring tamaan. Ito po dito natin na arthritis. Bakit itong arthritis ito? Kasi nagkakaroon ng arch, ang inyong paglakad, ang inyong pagtayo, hindi na normal. Tama po ba? O, hahawak sa dulo ng bangko para makatayo. Hahawak sa dulo ng kama para makabangon. Pero tandaan niyo po mga kabayunik ko, ano po ba ang bawal dito? Ano dapat kainin? Ano dapat inumin kung mayroong gantong karamdaman? At kung wala pang karamdaman, ano dapat mong gawin para hindi katamaan ng gantong klase ng sakit? Kasi mostly, may pasyente ako, just only 7 years old, may arthritis na. Ang sabi ng nanay, nadapa lang daw na pilay, pinahilot, wala namang bali, wala namang bone dislocation, wala namang naipit na ugat. Pero ang tanong, bakit hindi makalakad, makatayo ang kanyang anak? Pinarasuri sa doktor, sa laboratory ang kanyang dugo, at nakita na mataas ang uric acid. Now imagine ha, just only 7 years old, kaya sa'yo sa inyo mga kabayunik ko, wala pong bata, walang matanda sa sakit na uric acid. Mayaman, mahirap, pwedeng tamaan ng gantong uri po ng karamdaman. Kaya nga sabi natin sa'yo ma'am, sa iyong kinakain maging malusog ka, sa iyong kinakain magiging sakitin ka. Saan man nakukuha itong mataas ang uric acid? Una-una po, sa mga processed foods. Yan, mataas ang uric acid yan. Yung mga masarap tulad ng sugpo, talaba, tahong, alimango, suso, talangka, lobster. Ang sasarap yan. Pero tandaan nyo po, pwede kang maipunan ng tinatawag natin na uric acid babara sa iyong joints ng iyong katawan. Tulad ng balikat, siko, tuhod, balakang, sikit, sa Ilocano. Pwede pong magbara po yan doon. Kasi sabi ni sa pasyente ko, Dok, ang sarap naman kasi talaga ng alimango, yun ang lalating sipit. Sinisip-sip ko yan pag dumating pamangki ko galing ng Pangasinan, dala-dala ay alimango. Pero ma'am, sir, tandaan yung alimango. Nakagapos yan, pumunta ng palingki, kaya kawawa, di ba? Tandaan nyo, pag hindi ko sinip-sip mo yung sipit niya, kung ano yung kamay ng alimango, yun din ang magiging kamay mo. Ang kamay ba ng alimango na mabalok doon? Hindi. Alangaling nakabuka, alangaling nakatikom ang kamay ng alimango. So pag kinayo siya, pwede matransfer sa katawan mo yung kanyang ano, uric acid. Bakit po? Sila po ay tinatawag natin na ano po, scavenger sa ilog at dagat. Sila po yung kung sa tao, sila po yung mga janitor, mga metro 8 sa kalsada ng tagapaglinis. Lahat ng tinapunong basura sa kapaligiran, sa ilog at dagat, sila po yung tagapaglinis. Kaya kung bakit masarap, pero tandaan nyo, masarap din ang aray, agay, agoy na maramdaman po ninyo. Kaya bakit po? Hirap bumangon. Maga yung mga joints, yung mga daliri, hindi matikom, hindi mabuka. Gusto nyo bang maging ganon? Kung ako tatanungin nyo, ay di bali ng dahon na malunggay dahil sa luyot ng ulam ko, wag lang ako magkaroon ng arthritis. Wag lang ako magkaroon ng rayoma. Yung para pinupulikat ka, hindi yung may tuwid yung paa mo, hindi ka makabangon. Masarap ba yung ganong buhay? Hindi po, ano. Pero kung gusto nyo po, nariyan na, may sakit ka na, naranasan mo na ba yan? Yan, na tinitiis mo na lang. Kaya tawag ng arthritis kasi tinitiis. Hanggat kaya, tiisin. Titiisin natin ang sakit. Pero pag hindi na kaya, mag-aalat talaga ito. Ayan, yung mga joints natin, para ng cobra na naglalakihan ang mga bukol sa siko, sa ano po, sa mga dugtungan ng ating buto. Anong gagawin? You can go to our clinic. At narito po ang ating Bionic Herbal Capsule. Napakaganda sa ganyang uri po ng karamdaman. At uminom ka ng calcium, magnesium, triple magnesium. Yan po, kailangan yan. Vitamin C, vitamin E, vitamin B, vitamin D3. Yan ang magkailangan yung gamot. At samahan niyo pang inom ng Green Muscle. In 1 week, sa'yo, 3 days nga lang eh. Para pong nagdahilan, sabi ng pasyente ko, Doc, pwede ba akong kumain uli? O ako tatanungin mo kung yung dahilan ng pagsakit ay ang pagkain mo ng alimango o ng suso o ng talangka o anumang love mga pagkain dyan na mata sa uric acid. Di bali na po hindi kami magkita, wag lang ako magkaroon ng arthritis uli. Di po ba? Kaya nga sabi natin man, pero kung yung may iwasan, ay no choice. Babalik ka uli sa akin, magapagamot ka na naman. Ano mangyayari? Painumin naman kita ng Green Muscle, painumin naman kita ng mga gamot. Pero paano, Dok? Wala naman ako pambili. Hirap na ako sa buhay. Walang hanap buhay. Wala na akong magandang pagkakitaan ng pera. Mayroon bang halamang gamot na pwedeng gamitin? Mayroon po. Tandaan nyo, mga kabayuni ko. Kung alam nyo po yung pansit-pansitan, yan po ha, pang first aid habang wala pambili ng gamot. Nasa bahay ka. Ayan. Kumuha ka ng dahon ng pansit-pansitan, isalad mo. Lagi ng sibuyas, kamatis, bawang, luya, o di may ulam ka na, may gamot ka pa. O di ba, napakaganda? At pangalawa, kung marami naman, pwede pong lagain at yun pong gawin yung inumin. Pampababa ng uric acid po yan. Kaya, ganun po kaganda ang tinuturo po ng Bionic Alternative Health Center. Pangalawa, na-tip ko po sa inyo, ha, paggawin nyo sa bahay. Kung alam nyo po yung parakis, yung pong gagabutin, sa Bicol po yan, may bagangan. Sa Bisaya, tawag niyan bilabila or patpat. Sa English, tawag po niyan ay wiregrass. Sa Ilocano, parakis or gagabutin. Yung barsa nga, sabi niyo Ilocano, pero sa amin po, ayan po ay tatawag natin na bagangan sa Bicol. Pero sa Tagalog, ay yan po itatawag na gagabutin. Yan po, ang damo niyan mahaba na may bulaklak, ang gawin po ninyo, bunutin mula ugat hanggang dahon, hanggang bulaklak, hugasan mabuti, at yun po inyong pakukuluan. Pwede rin po ninyo i-blender yan, sariwang katas, iinumin po ninyo. O, buong halaman ha, hugasan lang mabuti. Pagkatapos, pigain. Yun po inyong iinumin, pinakatubig po ninyo. Yun po ito ng mga matatanda na agua tiempo. So, papatunayan na yan po ay gamot. Nakita nyo ba yung dahon ang gagabutin? Yung pong parages, kinakain ng aso, manok o pusa pag meron silang karamdaman. At once na kain niya po yan, ilang minuto lang, susuka po siya kasama yung dahon, kasama yung malapot ng laway. At dagling gumagaling ang kanilang karamdaman. Ganun po kahitik ang hayop. True natural. Oh, sila po ay walang kakayang magpunta ng veterinary. Walang kakayang magpunta ng doktor, ng drugstore. Anong punta nila pag sila may sakit? Ang punta nila sa nature. Kaya kung bakit wala silang overdose, walang side effect, walang contraindication, walang adverse effect. At pagka nakain na niya, ilang minuto lang, susuka, magaling na ang kanyang karamdaman. So, pero tayo, pag may sakit, ang punta natin, drugstore, doktor. Kaya anong nangyari po, sir, ma'am? Nagkakaroon ng contraindication, nagkakaroon ng adverse effect. Wala pong mangyayari. Ang binigay sa'yo, maintenance. Maintenance sakit, maintenance gamot, walang pagbabago. Pabalik-balik kung saan, doktor, na alam mo na maganda. Pero ang binigay sa'yo ay ano, maintenance. Kumusta ang kidney mo? Kumusta ang puso mo? Kumusta ang dugo mo? Sigurado po, madadama yan na masisira po ng iniinom mong gamot. Pero kung ito pong parakis, ito pong pansit-pansitan, wala po kayo nabalitaan na naduling po dyan. Wala po kayo nabalitaan na na-overdose po dyan. Kasi bakit? Walang kemikal, walang preservative, walang additives. All natural. Kaya saan ka pa? You can visit our clinic. Para po sa inyo po mga iba pang information na gusto malaman, magbaon kayo ng tanong, kayo pupunta sa ating klinika para makatulong kami sa inyo pong problema sa kalusugan. Ang purpose po ng Bionic, save time, save life, save money. Yan ang kailangan po natin dito. Kaya ito po, inyong likod, Dr. Lemuel Sonyo, pansamantala maalam. Hanggang sa muli, God bless us all.
0: inyo pong napakinggan ang kaalaman pangkalusugan ni Dr. Lemuel Soño. Hanggang sa muli!

0: This is Magic FM, broadcasting live. Ang pinakamasayang tambayan sa radyo. Tambayan ng musika. Tambayan ng mga balita. Dito ka na, tumambay. Magic FM, katambay mo. Member, KBP.
1: Great music. Magic moments. This is Magic FM.

0: Mga suki, agorder ka yun! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panagluto-luto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga panglaban dita. Iamong nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na kay man apo?
0: Dahil to yan di pakbet. Doon nga order ti igado.
1: Extra nga kinalaing, tap na extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako, gusto ko maging police. Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
5: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O, diba?
6: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamiting panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
8: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
9: Pag may acid, Supracid.
8: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
10: United Home. Unilab yan.
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
4: Ako, gusto ko maging police. Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
5: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O, diba?
6: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Exclusively distributed by Day to Day Pharmacy.
13: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok. Collagen, para sa matibay na buto. Glutathione, para sa cutis. L-carnitine, para sa pampapaya. At ang palaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar-free stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.
14: Hey, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
15: Iwan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko. Sabi ng doktor, mataas na naman daw ang BP ko.
14: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
16: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan. Pagkakasakit sa puso o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan. Pagdating sa pag-maintain ng BP condition, subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa alaga ng sasakyan, isang pangalan lang ang dapat tandaan. Wow Auto Car Care Center. Kompleto sa serbisyo mula aircon parts and services tulad ng frame charging, general cleaning, hanggang sa parts replacement. May car alarm with flip key, remote start, push button system, dash cam, backup sensor, central lock, LED bulbs, at stereo touchscreen na may GPS. Pintura, may ceramic coating, body repaint, max repaint, at full body paint. Astig na forma, may carbon wrap, foil wrap, rain visor, fog lamp. Wow Auto Car Care. ang tunay na wow sa serbisyo. Alagang wow, serbisyo'y panalo.
3: Wow Auto Partner Center is located at Silawit, Cagayan City. Owned and managed by Mr. J. Lord Villa. Also visit Tugigaraw Branch. Located at Centro 11, Don Domingo, Balzain, Tugigaraw City. For more info, please call 0956-772-3779. Ang Wow Auto Partner Center ay mayroon ding Wow Laundry Shop.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may isang aglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Iamu nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pa'y?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang ordo na pa'y man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doa nga order ti nga do.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra kamat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako, pangarap ko sa buhay, pabigyan ko ng magandang kinabukasan yung mga anak ko. May maayos na tirahan.

0: gusto ko rin may swimming pool.
1: Ah, basta. Gusto ko, magtayo rin ako ng negosyo, yung may paupahan, cafeteria, events place. Yung parang pang-retirement ko na, diba?
2: Lahat na yan, posibleng matupad sa JLE Construction Services. Katuwang mo sa pagbuo ng pangarap. Kilala na at nagpakita ng kausayan mula po sa mga interior and exterior design. Pag-estimate, pag-build ng mga gusali, construction, you can check to see for yourself. Sincere sa trabaho, may pangalan na at mas pinagkakatiwalaan sa buong bayan ng Kawayan. Maniwala ka, maaasahan mo si Kuya Engineer Joseph Josh Estrada. Tara, kontakin natin dyan lang sa Minante Uno dito sa Kawayan City. Open ang kanyang linya sa 0936-300-6469 o pwede rin sa 0992-756-7764. JLE Construction Services. Basta si JLE ang kasama. JLE Construction Services.
3: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan type center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
4: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality, pangyayamanin.
3: Eh, no kaya't mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalaking na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laing Brand. At napay mong Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
5: Lahat

0: sa Bates Hardware Items at mga power tools sa 4J Bates Center sa Rizal Avenue District 3, Cagayan City at 4J Bates Center, Block 3, Balikatan, Ilagan City. Also at Ann Janet Building, Diversion Road, Pegueruyo, Tugigaraw City. For details, call 0917-888-9296. Owned and operated by Kuya Jess Tusing.
1: Ako, gusto ko maging police.
2: Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
3: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
4: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF Vitamin Syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF Vitamin Syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy. Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker o Bluetooth speaker, abay Domcell Center. Pa rin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Dom's Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Dom's Cell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas, Isabela.

0: Mga suki, agorder kayon! Kas may sangaglaklako, every peso counts! Awan sa deng na ti panaglutluto, tap no extra tikita! Anay, nasakit ti bagbagig! Agura ilaang!
1: Aguray manan, adda extra nga bang laban dita. Ti among nga alaksan, adda ti extra nga kinalaing na. New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas pinalaing pay?
1: One! Pina-extra ti kinapaspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Ang order na pay man apo?
0: Dahil ito yan di pakbet. Doon nga order ti gado.
1: Extra nga kinalaing, tap no extra nga mat. New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May hyperacidity o acid na umaakyat sa lalamunan?
6: Pag may acid, Supracid.
7: United Home Supracid. Sodium bicarbonate para ginhawa ang sikmura.
8: United Home. Unilab yan.
9: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid.
11: Kay bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
12: Ewan ko nga eh. Masakit naman ang bata ko. Sabi ng doktor, mataas na naman daw ang BP ko.
11: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng pabayaan yan.
13: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise, ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon, at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpareseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet! May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sirang cellphone, Domcell Center. E kung bagong cellphone, Domcell Center. Cellphone accessories, Domcell Center. Brand new TV, Domcell Center. Laptop, portable speaker, o Bluetooth speaker, abay, Domcell Center. Parin ang sagot dyan. Walang ibang katapat, kundi Doms din. Doms Cellphone and Accessory Shop sa San Antonino, Alicia Public Market, Alicia. Bisitahin ang FB page sa Domcell Center and Repair Shop. O ikaw na mismo ang magtanong sa 0926-488-8822. Pasyalan ang kanilang branch sa Golden Tech Cellphone Center and Repair Shop sa Rizal Public Market, Rojas Isabela.
15: Ako, gusto ko maging police. Ako naman, gusto ko maging PBA player. Yung katulad ni Michael Jordan.
16: Basta ako, gusto ko maging beauty queen. O diba?
17: Abay, advantage yan kung Grovit ka. Tamang pampatangkad, pangarap ng batang may lakas at sigla. Mag-Grovit plus CGF vitamin syrup ang ibigay sa mga bata araw-araw. Siguridad ng bata sa tamang paglaki. Kaya advice natin sa mga mommies, sure tayo sa Grovit plus CGF vitamin syrup. Mahalagang paalala, ang Grovit Plus CGF Vitamin Syrup ay hindi pwedeng gamitin panggamot o ituring na gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Exclusively distributed by Day-to-Day Pharmacy.

0: Fresh Digital Direct T-shirt Printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.